tabarkala wamba wunyangrete kino akiyama bakar jula kibamburu di wari wallahi muguna be mugubirin kibamburu aloko mugano kubarra dengide nyamane de garme numero ne kiyomu kiliye ma koskosia 628 93 59 35 kanmara 666 93 59 35 kanmara 657 93 59 35 radio sur FM 93.5 fatam fe lambayra be radio bore wo kunja o soko wani gardi Mohamed Soumaré Kantamadi tan wo kanam fe to ki mama sene kambe mena bakkar yu dal ko ngono wolide ngono krefatande bora makrenye gine xame dumedi fori wona wala xade na xam farito mar numero bagni wono xiltide ngono krefatande bora nga wuti ngom mo fala wona wuti kan ngom mo fala fi nyamane kuy nyamane taxum gina gira ni goma mi ngi ngom mo findira badi nyamane kuy sari akima wona won kuma gaga ya umma wa fi ni ngom alo birna wali twara ntanyira ba fi ne balleg ne kutu alena ne girgum mu fama mutan von duniya nara ko bar fale ko bar fegne mo hasbita dan na fa wotulima mun arsa bawma aluko non ma yedi nyamman ne sigama yari makina re yamna di matanga makina re kany ma di matanga kany ma di ko mo fala wo sigama min den leri wo sama minden bari nyamane na adam ndi nanyi nyamane na yamana din ndi nanyira na nyamana di a atang atang ha nyamana di lamani hakulun e wallahi nyamane khori nan wonyira nyamane khori nan wonyira umun motinde waya timira dima di bulungu nyinde e galu na nyama sonto wonyi nyama yere fa ton sera wonyi e di fa ton sera to krama sibo walira accident de la circulation krama sibo na bra wa sibo ga sa ko re ba ni fa so gurufi endo mbe fari ni fa ni fa akulun ha da ko de ne goro godi ka wonna afle wonga sakana ki amunu mallande aha amuna mana ki de na kuy fo nga mengga sañi interpeller mengga sañi mundung na ñu sax na firon police routière gendarmerie routière la biri aloko na ha nema wonga no kiside fin de ndikirin kire mema asar ba mana kine na kuy fo ngona wanyi wasinde umburbe ngona kulunde a misila ma agashu kusadera aluko nyamane lu nyamane de lu makine re sécurité kuy akinu akiyama akinu akiyama kilbe ha kankan ba to ilari ma mugu wa ma ilerma boké konakri accident boké konakri accident mugu bena ma ilerma ila wunyengrete

0: tabarkala humbara wonyangima natte aloko tumotifanya ra kolon wona emission re kito emission kende afanyi manyoko nyilara wona wonyoko na sikari mere ma neki baraba wona krama sibwe sababu sababu ira funga falane mengese nyibe neki sikari na kigondi nde na mfindiri ira wonyile mfindiri ira wonta mfanduri untulu kuna ki fo nga katane wonta ne lugo wonta magaga madi di lera ta kraa no feri yemission kende tan fan na bama wonga menga sanni no afore bri wonga masibe fasakli wonyo na yimak dongo ima ne resigari Grand merci beaucoup, ça y a clairement. Elle a fait birma. Quoi les blagues n'arrivent birma, elle a fait birma. Conon, conon. Ah, ah. Ferré ne m'a sauté à ma dé. Ferré ne m'a sauté à ma. N'a rien n'aime à me riba faire fier à ton chère grand merci birma. Ferré ce maman. Qu'on ferré n'en déy. Ferré n'a mérité n'en y. Gra. Nyere ki taro meri nere ra. Alaba nere suga nere kuto. Nere le gisi le gima. Nere rafe. Nere taro otana. Akolon. Kwa omuna suku sobera. Kwa omuna wakakile fe nama. Kwa omuna nefe nama. Mfama lende. Dibireka. Tanene. Tanene. Bofa. Bofa kolabuny boké gilaade ma makimo accident yo me fe na kragon amara ba feu mi sema na kra mufan kala kirine atimbongone kola kri kindia 2018, 2019, 2020. Nde accident mena kragon. Mario, accident yo mura bana kragon. Mwe mu fakana kragon ma accident na. Mais de brinde fa moto la gida taka nation sa taka ma bela fin na jto. Ko la verifier auto fin na langue gifé né a di. Na statistique yo mura police. 2021. Kinda kira accident amara ba misema kira nan munufan lagine gisire ge lugune kira famma ibar nyamin e ha gisi ye gilma ibar nyamin e ha gisi ye gilma akulun fena naki nga fala murube kagne mamula mana fere bade ha men ga sanyi bare krai ay dan akino akiyama krafany ana ga bon kosi momele masi toyi ganyere ene ga bon ko kradule e bora gora momele masi toyi ganyere akela go nya ta soide awa go leri abutoro sese batu ka mengsa ina kramoli su wonyi wontan fa na findi gimbi dindira won fa na findi boucherira mbe boucherira mbe fakadira akulo mbe ni bebele mayki kramo fangi bu fa kramo fangi bu ke kramo fangi mbe ni wayam mayki ngare memane kuno muta akulun akara fa ndo ngare masiba mudun tan fantan fam mo mefi son terme de mon mefi on me nawra luti bombo na accident rafé on gana ndi yande motegi o fanna kan kulun o fanga na machine ba me rimu yibidun kulun ma ko no fanga wanya ko suna ka accident ndi rafé fala arba ndi ba ko ya gori awa alimane wonyi bara so asudi donc na numero yina ki wo prengat fala wa tungo o ra luti bombo ya kos kos ya wonga na la ko bari reme ou enfant kerea alo kun ngese ra kulun gi surra lise way da fala ma way kende nam finde gara imanya e fi gbere ne fi fom fala na numero lu tena ya kos kosia wa reality afole 628 93 59 35 afriende 666 93 59 35 asarende 657 93 59 35 krama si bofe ngama ngai randombo tegi mirinri ra bonsia mirinde bara soya ma sto ikra utura ge silbesiara onande fala womburbe umma si bara city na nyama ga di fonde so ma so de kinere tintini na wutura ge utura ge mudun tamfan ara na taxi ne ri ba min de ya ibn ramane ki averso a 3e position munana meme ya eh na moli gorogo na moli gorogo kifaira abule kamara ka tafi awo masto abule kamara imama
1: salamu
0: alaykumuna
1: bare emission na me
0: nam
1: ifon wala la kulibe
0: amina
1: ya kidan fi
0: nam
1: una folo mo la gide sandiki na ma oto charge me kana hoyi
0: nam
1: ikala la me occupe na ma e police mali
0: nam
1: côté na la mate oto ki sandiki na la me la fra côté a khasabi na ki
0: nam
1: a sandiki na la ba police mo tagamma mais halu mu na la ba sa police na tagamma na yare ne ta to do men ne ki do ko bu fi na ma la gide police fa ngai ba ko bu raso fi na sabi na tungu parce que la grenade fait sérieux c'est là djia ko ikira ikine quoi mais syndiqué au Mali kratta ngo maluko accident nga bana legne kratta accident nomba de c'est eh khali sérieux sari syndiqué na ko ikote na sigama yibike ka sabi na soma in village la mai kine wallahi accident urumane
0: nam
1: ako legne camera ala nan fere girba ame ala ministre ba mafa ya ragi
0: yo
1: ala won clipim do ala na ngumba
0: ko
1: wala limala
0: nam
1: Mirida mu fata otura ita moto tunga so naira na ba fenne be fe za alna giri ni de baba lo ko ya fa tin ngara ba thank you na ri ya wonwi won na ritan andang na fana
0: nam
1: ikuro ti fe na na
0: nam
1: sabu re ba kuro ti fe chef de quartier na ira force fi chef de quartier na ma ke mu force fi chef de quartier ma ban ko be na ngoma ne fa mu na ban ira bra engineer fa yu mu na na
0: nam
1: asa ban ira bra atv da na Abira abira findi etage ta.
0: Mhm.
1: Mais na garantie mari suba sima munana.
0: Eh.
1: Et quel soir na ala ha mari giri na ala na ka fo ikule na ngai faka. Won pa do wala homa.
0: Una
1: di mala.
0: Mhm.
1: Yo.
0: Na ko
1: na na ba ma.
0: Nam.
1: Men ke sai ga je ma mali. Je ma fanga men ke sai mali. Je ma men ke sai mali madi. Na ni bangi ti mala chevre quartier de Jean Quartier la sera bitaya. Et la fay matu. A pare na na bangi ma ti bala kula fa mu fa. Bangi bar miri na farabe a konti muna
0: nam
1: oto bar miri na farabe a konti muna
0: nam
1: moto tan fayan to ala moto tan gese gese ni al magrib ala ya fara
0: nam
1: moto taxi sabe moto regi makire na gina muna gi mar dede laki moto kay no metori a fay ga tuzera tan lay to bra ana grafika e tabon skale kama sika paga ina ma encore ma o ga mi ya ra sembe
0: wallahi
1: donc sadro ila meseri untana singe unye tikan kulu mau o seri da ga sari
0: nam
1: kempro na o fembe ki and tande dangiri do ko mu na bira mana
0: yo
1: mutanga mer ndina la to siga sende kaka mi koi
0: nam
1: e so mo na forosa ke bir mbane ira mu abu danga ire por parce que to no koi magirima untana forosa ke number ta no koi ki abara no ha unda la ga margiri ya la na giri ri ki ki ya tin da bondi da lo wa karandi nan fa yin dare da kan ba da kabe ba asan man to suna ana man to mati man to gore yi gora sai yi gora asali sayara
0: eh
1: mi yi fa tan kai mude e ma kiti do mana kuma mi yi tkan no mai ga man ngafal mi ga ga fara
0: eh
1: ya to gona da ala nan da ado fina la kare ala fara ai ai ga gona nan da fara sala kuma wallahi ya umu bala to ege fe ai to ni ga to mu kholu mu mun fara sala kuma wallahi ya umu bala to ege fe ayantoli ratomukolo mo monana ara kwa
0: nana towi